no no to awe no awe to mi awe zomba du kwa me benya jojo me gbele yin ya oda fo benke ki wit on won le pia pevi ku wi voa dengwa me so ku do sukulu bepe a pevi wi voa dengwa do nu pia pevi wi voa adrengwa ti a ko fi set ke le ni e do tabli ha ko po nanu fio fio ti cha o benya o gbo be popopo ha gan aussi tedo aleke ye ode congé de détente a me vie ojo yo le bio be wa to soba da do be tp sokudo du me vie o be nya sosodo essence a pedo ntintia a te se gba kudo a to met o sa di di vogan over do de si le sans a pe de kade ya gbobe o truki o trafiquer wa be machina e amiamu le sudo non non me ke bi ano jo don to na me a yo o tune ne be etpia Nya demu wowo le ane ho si tutu pe alofa ton bla den voton gwa e ye di e bo kovyo le lekebe wona ya me e ye o fankwe o biyo fafa ne e jwa.

Ame vivyo mi gba hawe troboko so Radio Canal FM dile du kwa me benya jojo me. Le togwa suklu peyeye kekbona be homao aluwa be dodowa oje govo. Eye bena bena enufyonto alu chichowa edim le jowo. Na suklu peyeye akile nyi pe akpeve. Uivwa de, donu pe akpeve ku uivwa drenbe suklu peya mea. Odu ebe na sukulwa ela tweji wetri asile kegwa bin kikiwe negwa kikbona. Belava wenu le wetri andre gwa bin kikiwe adengwa kikbona le pe akpe vekudo wivu andre ame. Le kebe akontanana alo dodo ya kode toa. Ele mo keke vitu kwen kohona le Christmas jigba kudo ista be game adale. Gakia, gapopore kape. Po na obewa yi jeng bok bon vitu kwin ke lenyi detanta. Eya ela ve meno wetri e vegwan le pe akpe ve wivu andrea. Be nkeke we vegwan so yi nkeke wivu le ka gwandi. Dodo vitu kwin ke me yo nona. So wetri wo gwane wetri we le ka gwan mea. Ngba le o e dejo. Le kebe chanchan ya. Chicho obe pupopo ha so suwe vuvuvu ko popuro do tabli ha ome le togwa o site 20. Na do tabli ha wa okwe vena. Wetri ton tutugbon ke yo wona le sukulu pe amea. Kosila amewe ne e le me. Eye nkeke ton le di yo wona do ten te mato mato. Le kebe gapopo ya. Ela temna bena enu fiontoku sukulu vyon kwa.